0: lok pen sa kam chok de ji lapu kali ese aron pen si klem nam na isi pen si isi bang ke mi paso na isi bang ke pulo alang pen pang bui nang ji la son do
1: oh ya
0: salam ni ang deng do oi
1: kelang di oi oi tang de ki hai non nang lila haya hormu si mar u lo por si nang lila haya hormu ki georgia phan pura kona ne gulat ka ching pulo pasond do ik manang le
0: neri tum thang a dukan so do hemelong lat so sab o do la dakta neri tum pen an chu jor pon non ki dam tang an ba ke
1: ador la ma den ali than ik ji ma hi thi gulat along ki long hor aja ton pen ador ko an chi prek ik log hai
0: ador alam ke la pulo sabun aplang sabun selam posta me neri tum hi thi long etum sika pho hormu porante sika pho sine tum pidun lo bang yo se sika kep porante sika kep si pidun lo sita chelang dam el porante aplang sabun chi sab dam lo tangte etum la aplang sabun lo ka sika thom bak amui si khoros nang jot sika ni sa pho dim sika ni an ba ke etum ali chapadun lo
1: oi
0: kala pena komane bang yo si neli ke pon oji nam oji porante sika pli bak la san si jordan va sa pho hormu sta me
1: kala non mamat ke jorphun lang di
0: jorphun la
1: nam
0: bando
1: atila kapanem prujia phan pura la sonta ki pidundo do ma ke
0: kapanem pu along ke asantila longta ki pidun monitum demanded
1: tema kalang tema
0: santita nam lings ta me monitum kangnim se paprai mission ma hinoma pupoi di
1: la
0: kat panem pu ason piduna ko kalile ponte antha anema ve pin pulante meme hino ason si purong pasi ke panem pu ason ke kaita piduna ko
1: kalang tema nang lila haya jaton kasimar penang liko an chichardam me iklo ke hai
0: lahai ajaton pen nili ke china mateng le ponte alle do pek pusin he chila khada la salam lo le ponte alle do pek la pen morning ki ding ilitum metha hem tu na phanta la pen charjap un na pen itum hem chipe theri me pura so mathadam lo ba chinida
1: tangti la hai nang li simar lo pot si lahai ka simar pen chiklujon nangli ko an alle long iklo ke hai
0: chiklujon neritum methang akulat so long nitum ke chama thada mateng pulon te lai selam po lai si akit doji ho
1: oi oi
0: la sabuna duk posta me wan akit isi mane piket isi alokot nitum pharagathom nama po pharagathom pe nitum palong po suriki thom an nitum palong po la pena ke pena an ladak ale do
1: Jadi
0: amlo, masih cipap end pen pulon te, lah kit isi along pen ke surihini bag, lah anke cum cipalong pon o.
1: Kelang di, lanke aledu o asong
0: lejo.
1: Kelang kelang, lah tak klem pa me apor cipi pa me kalilang.
0: Apor cipi pa me kalilang, apor pen apor si klem cok.
1: Oi oi.
0: Ani bang le klem pulon te aledu pikji.
1: Oi oi oi. Tang te nang lila suasai, kaku an ang dengan senang lagi pon jinang lineng kehang iklo.
0: La suasai nili tum ningke mata. Neli ke chini dam ba neli kamatha pon ke la lo elitum bang bang akhaya sonra ason si elitum stame mithang pen ke chajap pen dunai
1: kalang
0: mane bang phan cho khajok plot de la son si kamatha da
1: pen
0: la ke home industry pula house cottage pula mithang hem pen si a bepar so la pos aton tin hom tin ta la son a bepar so do rep lo lo potang te ke elitum ta khaching thura sai etum long don po alle bangke etum pinan chithegam lo
1: oi tang tila nang li kasimar pinang anason do lo la anang bong pen kinang nei mate kinama bangki ong nei ke ko lo bang iklo ke
0: la ason do ne li kasam kasalamang bong pen sta penal ke pinan dam sai
1: la bangke la bangke nang sai di
0: etum tibok terai an dam la pen ta hot pen ne li tum la hospital tum pen chi contact po
1: ne
0: li tum la gilan gilan selam po se hospital tam han hopta pen thonam kok ason sinitum la santa clem
1: oi oi
0: po se hospital long ka kenang do pika po se a hot pa ke pador si un e ke clem si un e la sando
1: kalang kalang kalang me pika sai lo ke hai tang ti la non an kenang li pamu nang than ik lo mo ma melur la pen ke sabona du la pen hormu kang thia sabon vinai la nang li se mar lo pulo la pen an par aki minang li ka pe klang thu ik ji mate ka se mar thu ji punang li ki mang pala puson do ik manang li
0: la son ke la haita son soni etum neli klempon kamatha pondu herbal shampoo
1: oi oi
0: herbal shampoo la ke choy kipen thisri hormu pen ke long hormu lo lata
1: oh
0: se herbal shampoo ke salam ta joy ikke
1: oi oi
0: la ke ile tum long joy kipen thelu ke long do

Lapuana por nang litum, KCS hamrena tum kilunalun RG longtanglo. Aduntu, KCS tikilangjun atum kilunalun RG tusinang. Alunalam thi, PC nang tum, muntikrang.

0: Clem d'un bon du temps à school alors ni lining ke hang la ke lun ki lun ke kan a bari ma thak sinin ke hang ke kan pusitami la pen ki lun pusitami la pen ni li ke thek a son la ke karbi atum a lek ke krong stami ni li thek la pen pir thak ke thak stami jamborong pin so tum phan stami karbi a choi choi hong thor la pen mithang sarlo tum teaching thang pini wamkok lapen osomar tum han kiba apan sitame piba lahai hui sitame nili thak charli dun bom pensi pini an mithang kinang sot apan ke chipador ponlo la si non ovi kimi tum sitame hem do pong pera ki jui ke pathong kolo chochera la mithang kachar jap je phan ke kopi si ning ke hang ma lun si lun kang tung ma ki kan si kan kang tung ma kopine ki thip ki theng si kachar di kang tung ma hap la ning ke hang a teng pen charli pon pen mithang karbyang long mithang a hawar phan ka paching thur je phan un an ke charli pon po pusi ka to ve ovi ki mi atum hatame chuning ri pon lo lan chalo nililam the kardo
1: Labwana pornang litum, ringsika katarpi, aningar lolam te arji long tanglu. Aduntu, suarlo siang tong ajaime gang dengalong. Radha tiron pi, pen helvelin, timung pi atumang bong, chihuchiput, arji xina.
2: Pini suarlo siang tong pajaime galong, kipir gitakana tu karbi suarlo tuma siang tong kuan tema. Lasoputha kachitan jia panpura karbi soar luang bong pegithak thekser lapen pegithak pena jok hem tunalong ka charchak dun lapen alle ka chipadu i alon do jot abang phia phansi pini le tum chu phapon iklo alang li ke sangpira dhatiron pi phenlo alang li non mamat birla longking hia rong along si do bom lapen peri githak asim ki mesena jok se alang githak a peri haning ki dog abang do u ason se thek tam long la so jok se alang hem tun ke kulat ason se cheman lo la si pini ke alang ki klem ki dam pe ki thak a puthak lapen pe ki thak pen kachu jor kachu lang pen ko ana le chepa do ithek ma la so puthak a chihu chipu je phan si chu phapon iklo la se ka prega lam chithanam de prang radio kar jora da tuma phan kardom pajirlo lapen nang phan chita me kardom nang pajirlo ke hai pi kardom
3: kardom
2: tangte nang kunasi pegitha ka charli dun mala pen comment tu pen sen pegitha ma la so putha kare dio kar jora da tuma panche than jima
3: kalang a hoklo nili nili men ke radha teron pi nili kidu ke ber laget longking hi rong si nili non mat ke kidu la pen nili pegitha ke cheng ke thak cheng ke nili bi hek pen lo nili arta ningkan krip ho lan si dola stame halasuhud nili school lun bomahud school suti derlo pulote nili paitum therang kithak along pensi nili langdun po daksi untik dodun po langdun po lasopena phisi nili nili pai atum kithak ahon si kepadum tang pon en pon joy si hapong repna thusi nili alat nili pai tum ke thak ason thot nili kiran ka chong hudam ke thak ka charli dam lapuson pen si nili ke thak ke cheng lapen aphit aphit abang ke nili lapusi thak bom lo idea ta do bom lo aphit an bang ke nili pai tum ta nang ke thak ji nang li ning hang e hang o le pulo tang te nang akilok plan thak tha poma si nili phan asap o nang ran pilo jamrong si nang pathak lo plan an jamrong a ke lok sai de si nili phan nang pathak lo la pen ki a phit pini thak lo a phit do ba me ka ve a son si nili phan nang pathak lo la pen ta nili patang pilo thak la pu si nili thak bom thak bom thak bom thak bom lo an ke a hi so ve hai ta charli dun lo thak lo an ke a phi ke ke na ma tum ta wang lo hala suhut ke ador ke so nailo neli bihe ga hut ke thak bang ke pharo ke thom ador ta
2: kala
3: ke pharo ke thom ben thak ben non pu anabang ke nili thak bom lo la pusi school lun bom ho se ta me nili 8 9 10 ho ta la pusi school suti der lo pote nili na hok ta dam je po therang thak nili ning hang pik nili therang ke thak la pen si nili thak bom mang ke phit an bang ke kora therang

0: lapen hijaba mang mira pua mang lapen bine kiji ramang pula po hai si nili phanang toy bom la po san si nili thak bom
1: kala tang te bam kok bang ke
0: wam ko abang ta nili thak bom wam ko abang ke nili ajo jo si ke thak hala su ho da bang ke wam ko ke thak bang ke amriya so wan ko si nili ke thak dun ceng apo si amang ta ding pik pik la pen sung ta sung pik abarlim ta do pi
1: kala
0: hala ke barlim a pharo an ando amriya so wan ko ke anke ladak ta amang pia bang ke selenga tai pason turpo la so philo tangte theng pia rong si jire rong si la pu mira pu pu pado chen chen chen ason si nili phanang thak toy bom la son si nili thak bom a pen a pia pike wo so me kan ta nili rip kirip na nga jata thak lo la pen alason aphido ba me ka ve pinia hi ki thak ason thot thot sita me nili phan la wan kok nang pa thak lo la pason si nili thak pi pon bom jor pon bom la pason ja si ni klem bom
1: kelang tante pu ho la pen choi hong thor la hai ta nang thak bom ma
0: o nili thak bom choi hong thor a bang ke nili pinang an thak lo a jacket hai ta la pu ko ra therang pen si nili thak po anke hem si nili roi po la pason si nili jor bom
1: kelang
0: anke akilo ke risomara tuma phan pusinili chini dam la pen munira tum nang ke nam sita risomara tum si la akilo ga bang ke ong dung tum ke nang ke nam
1: kana
0: ke akela pen akaprek kaprek aki akilo akilir aki ik aki er tong ho akaprek kaprek atum ana bang ke nili phan pinang an sarmara tum si order ke wang wang pola son si nili thak bo
1: kana tang te peko kamang nang ge thak long tang go bi pia peko kamang sma ne muni da tum ka chi hung nei ma mate e nang ki na ma bang ke ong nei mate la nang thak pi tha pu nang ga chu toy bang ke ong nei ke go bi pia mang lo
0: e non mat ke nili phan ke ke ong nai ke hijab mang ta do ge seleng enge la son mira pu la pu son hai si non mat ke ki ong am pen ki jira mang ge wo so me kirip la pu hai son si nili phan ki ong ge wo ra ma mang si ke pardon don la son si ki ong nili phan ke toy
1: kala nang chiro piglo gupipi ya pemang se thak long tang ma la so pu thak radio kar jora da tuma phan ki thana pajir mia pot tang ti pu thot linali phanang kar ji dukang tung pe gi jor mo penang le je than lo hemalong ti bi da long le dat an lo gulat along ki bidam ga phialam lo hemalong ta me bilong le thak tang te phram se bang nang rai ati ti pa lama son la si la so pe gi thak pen ko an le chi pa du i thek lo ma la so pu thak nang radio kar jora da tuma phan than pon ik chi ma
0: than ji la nili la so pigi thak pen abang ke pinang an nili hem tu na long nili pinang an nili hem asor long ka charap dun long dulo la pen ali ta nili phandu la pen si ipak abang ke nili alang alang tum jong si pak thom pli pho la son si inu ramunit nam ponde ji pulo tang te nili api amang pen lang pen abang aju kitur pen lang pen po jong si la so pe ke ni ine personally inudvet aphan si ki jor 5000 po along lo pulo tang te alang tum phan ke pak pho tro ke pon along ke ni li suri thom ra pharo pho la pen suri ki thom la po son si ni li en bo
1: kala
0: inke kisumana tuma bang ke ni li phan ahon nang che thon det po nang phan ni ki tha ka nam nang pi det po pusta me inut bai ni phan bang ni lila son thak pi se ta hala tum phan ni li ahon jong si nang chi pi polo tang te ni li suri hini si endon bo
1: kala
0: amang pen lang po hola ni li ki thak ke pi ki thak bang ke kosto o amat te ma jo
1: kala te ma
0: si ni li bang ke suri hini la po son si endon po la pen ape yong si bine simple pic pen si amang ta nang pa simple o pulo tang te la bang ke ni li pharo kri pho la po son si

0: Nili endon bo.
1: Kalang, kalang.
0: Alang tum nili pan phone nang kuri po la pen phone along pen misses nang cholo pon ke nili ta phone pen si la pusi. Tang elo ta pusita mi nili than po ke alang tum wang po. Tang tilang pusita mi alang tum wang pen nang chelang po. Alang tum ni ki klema nong nama pot ansta mi mo bang pon ne ji po po ni phanang tikang de titi la son si nili suli bo.
1: Kalang kalang oh padiglo nan churu par piglo la pegi thak pen ale ga chipa long la so pu thak na ithan pon tang ti la pegi thak pen ale pa son lo jo e chiklu jon pen ko an an an long thek la so pu thak ta me na chithan ji ma
0: la bang ke ili yong si selet le det pulo tang ti e a hon ke nam pen bade ke suri thong ke suri plikap an chiklo yon along long un
1: kala nang churu lo tang tin la so pe ki thak la ke i nang lut vet ki thak pe na por lo ma ma tin nang long nang ka cherap dun ka prek la puson ta do ik ma
0: la ke nili no vet si ki thak lo
1: kala
0: la bang ke nili sang si lo mane apor ka chilong lo pulo tang te nili ki bang i mek ta jang ji lo la pu si kaita hala therang e thaga dimalong si lani tang nang ji po bang si kaita ni ning do lo mane res re lo a sab so a porta ni liki padam de pin la pusona jan an lo jan liki kle
1: kala kala e nang churu par piglo kala kala nang churu piglo therang ala mo puthak nang e than pa jir mia pot tang te nona mat nang lia ki mang mu pen pulo gulat along ka chi bi je phananta pora ve hem along se nang thum de ti ti pula se no ni prang nang lia ke mang dam ko son lo la pe kok a be par ki klem i pen
0: la ni lia ke mang dam abang ke no ni prang ge wang jilang abang ke la akulat ki bi det anji abang pulo tang te ni li ke thak a tuma phan si chiri po mane ke thak kulat ki bi ji a phana bang ke thak a tum aphan nili munit chiri si a ani nut vet pen thak thedet pen si anut ka phrek ka phrek aphan chihang pon si lapu bang pli pho amuni ra phan chang pon po la so phit pen si nili akula ki biji aphan an ke nili non mat nili ning ka matha la si non mat bang ke ke tha ka bang phu me sen amuni sita me nili long lela la si long lo pulo tang te nili e isi a hem pum bahari chikim po ladak si hum pho trok atherang nili bipo thak po nge kulat an chi bipon ji pusinili non mat ke kema
1: kala na churu par piglo la son e aprang anat kimang along la pu ka himan po namang ka chi bipo na pot tangte la therang ki thak alam si li ge than lo pon jo e non an e therang ki thak ning kan kriner kep arta pe non an jo ki thak son sin ang thek dun long lo tangte nang ki thak pe kok na nat an si le lo ma
0: o la bang mote pinang an le ki le lo bon is west ta pinang an nilisim ke kile ki du lo la pen an an ka he lo atum se ta me hala puta la son ki thak kiphir ke thaka bang do olo pusita me la pusi nilitum ijirpi ijirpo tum pen chichini bom po hala tum chingthang po ko machila ke tha pulason alang tum phan arju po anke alang tum bang ke hala si ke tha po oni tala son nang ji po pon ke ni phone number endon po la pusan pen si phone pen si nang contact bom alang tum la pusi bang bom
1: kala
0: la si nang en bom la son si hala pu is vesana tu ansita me ni ni simpenang an kile dolo
1: kala nang chero par piglo tang te mu pen nang nang kithan nang kitha ka piko ke karbiang long ves karbiang long sata me pinang an chetang hu an lo pinang ana tum ke agar i pen nang toy po thak pi long lo la so pu tha nang linang than lo tang te non an nang la an klem chi paduk lo phir lo thak lo pot si ye pine sarkar pen nang li phan ku pinya ki rap mate ko nat ne e tangka nang babar sai ka paching thur ijia phan pulason nang ki deng long mate nang kira pa bang la puson du loma
0: la puson bang ke nili phana vegla no namat ke aprang hu nili hala cm sar along an pati bog dam ji pu ma tha lo sita mi ang bong lo ma bang hala nili hema sor bang la pan ke nang ne nang mi thang che pa duk pen le klemon bang a kerap nang nilo arnam si itum phan ke nang rap dun

0: munira kerap ang parta arnam itu mo panang kerap si kemi pomasini lina hok sa tamay pati bogbe kapen bang akirap abang non mat kini lipan avila
1: kala nade nami thang sa chipatuk chiparang pen sa prang dam bom lapuson loma
0: labang kaya nili mi thang pen kai sa tamay nili mi thang pen mo lapu akipitel ke kai tanangji mane ajada kamle claim pusita me akipitela bang ya ke nang sot poposini li ke kaitala arjoni silong ni li jorde sita me ahon ke nam sia phan mang ke kaita chi biwet la poson se ni limi thang hin pen si chi bi ba
1: kala churu par piglo la so thang nang than pajir me pon tangte mo pen nang nang than lo chiklo yon pen suri thom kep an ahut pen te suri phli kep an ta me pe gi thak pen long lok te ti pu tangte la hai usumar ka chilang ialong ko anana kirap nang thedun lo
0: nili bangke pigi thak pen loksi nili sumar ke bahini do la akleng bangke non ba charli bom lo la si la ba charli tok an sitami alang asar bora phan bangke la sohina bangke nili hang poni geder lo la pigi thak pen loksi bahini o sumar pan sitami nili lang bon bom lo
1: kala
0: person long ke hala kibia bangke dak dipudon basku sidun alang phan bangke non class 7 lo stami alang asar bora phan bangke pasik sak pon pe dela
1: kala
0: pike thak pen apot si
1: kala ma churu pik lo e tang te pini so arlo tum phan punang ho karbi so arlo tum phan kupia lam si kipir kip thak anathu nang leki than pon kang tung lo
0: alang lo la ili so arlo tum bangke anu tin namat ke theget edet tahai pusita me nilia ake mangdam nilia ke than kang tung abang ke ili swar lo tum sita me ahem tu nalong pusita pinzo tum along mate ihema sor long kachirab dun jia phan kel hai bang ke imi thanga kam lo pochi ili ke the ke nang sot lapen ke charli ke nang sot apochi non thek nang ji lapen si ili soar lo tumke kiphir ke thak ke nang sot aposi ki thek the tum se ta mi charli pulo tangte ehem tu nalong aphan akira pinang andu pusinili thaning tu lapen si thek poson tangte anu tin ahem tun tin ahem asor lo tumta lapuson asai akaprek kaprek pini government asa kuri yong si long dun de det pusita me la puhai hem tot lun a kam lo pot si la hai bang ke klema son te me sen ji la pensi lo le thek pusita me ili sar lo kam lo pasi ki phir ke thaga bang ke thek vek ke nang sot pu bang si ni li pachining tu pi ki thak thek al la ke tangka ke bang det le ki thek nang ji la po bang kali la si ili tum kar bi a jutang jubat ke che pavir ve de ji ke a phan si la bang si thek nang ji la pen ke che pa chan ji a phan pusini li ma tha da la si ka du ka ve se ta thek e da son te pusini li hin bang ke kamatha
1: kalang lo nang chiru pik lo la e ki nang sot ke swar lo la pen uve ki mi tum phan pe ki thak pen ko an ale du ma la pen ke jutang jubat along kapang chudun sa tami si ka chirap dun avar sai punang legi than pona ponang lipan akiru nang pipar pig lo e tangte pe gitak upuan apor en ma than chi ma
0: than ji pe gitak abang ke yong si ining ki hang ki nang ining ki hang ki chepa playing pulo tangte i ok phanta chema tha the det ben si thak det po ani si along lapu simply amang pini hai chi bi et lo le pulo tangte ani si along ipa lapen arni pen arni lanon son barikha por hoke pakni an ki thakun bolo tangte hala suhut lan ki thak ahuda bangke aju pakni an thak ji bolo tangte adab soy baji pen thak lo bolo tangte dui baji an epak dang po la so phit pen lo te ako apa ka prek cheng lo bolo tangte lapu arni ngang sam pini ai kam hema kam ka chiklem azat ka do ka ve pe na phir lo plo tang te do aju 10 baji an lo te ko i pak tang po
1: la ke ape kok det la pulo ma ma te la a choya pen pen lo ma
0: a choya phan kya vi a choya phan bang ali la po ape kok i pak vet abang a phan po lo te pak ni tang un jong si a blouse pen ape kok pen plo tang te la la i pak

vedet amatsi ning rinang kokpu kipu ida malam te lasi salam te pulo lobong kengtong apinu pijia pijiruda matang te heglok amat long ledet pu kipu ida malam te pinia salam te ke lapuan jolong.

0: non barla chala porahut tomon arwe kejang sining ka birlak sining gang der ahiring tang pik pik lapusan hut ceter ke puta do tahai lasi sining ka birlak sining gang der aporo hoda bangke hong bar beder nangji unan ke hemar lo do joyse ing happy ing hap sonta cingkir er nangji sining ka birlak sining gang der hoda bangke TV, radio, computer, mobile, lapen, refrigerator do anta open nangji, mate ingkir er nangji.
1: Nang tum jai me kar julong bom lake Akashwani Guwahati Mohabahu ang deng pen. Adun tuke kar bia jai me kalong pen pinap kirot ka parupon jia putakle pinipen chitan pon ikmek sinang. Pinap lake jakhong achik lo nipayin koi rapli bom ta arni. Kar bia jai me kalong pen pinap nang litum aprang siya bangke arni vangason birta arju iklong ikji. Birta pena pijong pinya sarlam thi pualong pen pinaple thotstami nangitum sarlam thi ta arju iglong ikji. Bangsure na phi ason son kenang soda lamjir kirot ka parjupon pena phi pinap nangitum. Lamjir ang ding along pen kachuti ki ahi di ajay along. Lang ki pi mate kapachitang akinang. Labang suputak kethan ponji abang. Something inti. Lamje rot parjupon na phi pina blun chetha kirot ka parjupon ang ding long pen. Samson inti lapen ke Jekulin teron pi. Jiten terang lapen Robina kropi lapen ke Mongol rong pi Mina terang pi. Alang nitum pen kilon pon ason son lun chetha stamina nitum arju iglong ikji. Karbi ajai meglong pen pinap kirot ka parjupon jia bangke lapu anhen lo. Lake Akashwani Guwahati Mohabahu. Adun tuke pini klim sumara phan kapanong bipon ang deng along pen. Klim sumara tum phan tomu kethan arjupon iksinang. Pini labang suang deng long pen klim sumara tum phan tomu kethan pon jia bang lake sang pi phul muti teron pi. Atomu amen labang ke pap bricho lapen ke dharam bricho. Tante pini klim sumar ang deng along pen klim sumar apan kapanong pipon along o sumar anuman tumu ketan arju iksinang.

klim sumarfan kapanaw iponang dengke pini lapan si kanton iklo. Karbiajay mek long pen nadunto ke pini lun barim ang deng along pen kari kropi pen kilun pom ha ila pen ke long amhang ke thek wan sanajir pen arjuponik sinang.

lun bari mang deng long pen kari kropi pen ki lun pon ha I la pen ke long am hang ke thek wan sana jir pen ang itum arjuk long tang lo studio poran kang sam non por phai piraj tim ke chok polasi akashwani guwahati mahabahu ang deng long pen kar bia jai me ke pini la pon si kang tonik lo do me thak me kuhru ang thuk

dimasa lun bare ma jamek long pena dun thu na tum karji long ji la ke bhima kem phrai kilun phaidi phaidi bol ba solo na tum arjik long potang te arjik sinang

0: hardly 40 years unboxing chowi long choji tami hala amu pen ke e dam abangela tum 100 years antela tum sa chowi long bom ji hala bangke
1: sa akrok pen achili ki bia bangi ko son ki binang pola ke
0: la ke jeneba itum koson lopu dam ji suppose gulab ason itum cutting en hedi la son si itum cutting en nang po sa rong long mane luplot nang po je vi pin pen padding thor nang po hala da chiklo joni bakan ta cho vi pin pen padding thor thor nang po anke mohala akrok mukha mature lo pulote semi heart pudoji a ring doji la akrok mukha ki ding hedi la anke mohala dak pen rot nang po tu 2 inches do kidding hedi hala mo rot nang po rot lo polo te rot dead pen ning we si bikok nang po ning we si phi hala polythene slip jitu nursery eneba non flower nursery bang atum ke claim son tha itum tame la nursery bunai nang po ala long li thap nang mo polythene long anke mo hala dak sok som dang chok chok nang po hola
1: thang a ho or ta pinang ni lo
0: hala dak non alom ke barmi compost pudo lapen chain nong hi akreng la hai mane mix du nang ji lapen ac fertilizer do rp pu rock phosphate ssp pudo ji si la hai mane mix du nang pohla dak la hai mix du lo pulote chingjok da pik po the da pik po mane amu october chi closi hum nang pote ma kri po kri der lo pulote arni long in tu nang ji amu arni long to that apilo pulote la amu mukha bang anke separate mane binang po hai bi that apilo pulote anke molam sangti long hut si la so sangti pensi opnang ji opnang po anke la so sangti long si mola amek in bop po la amek in bop lo pulote anke mohala nursery long itu polythene la thapote ma so along le long si halata mo pip dunang po halata anke dak man si chingjok po halata
1: tang te la bang so sa ki edam ji phan ki ahul li ke ko an an si karnuk nang po la pen adya ko an si ki binang
0: pa se a hi li ki bang ke a 1.5 foot nang ji 1.5 foot polote 18 inch la ha ala karnuk ba pachi hi lo bang ke isi spacing do formula do hai di 2/3 mane 2 foot nang ji la mane kichi hi lo la so rong pen hala anut ka phreka rong bang ke 2 foot nang po ke che hi lo bang ke la diameter bang ke 12 inch mane 1 foot lo hai
1: tang te la ki tang asa ni go ana phi ba chiklo jon ko ana phi sike ve me po
0: la sa e det a phi pulote ninkan si lana pami nang po ninkan si a phi pen ta me la so sa chuwi long ji lana pami nang po bapa bang wi pin nang po
1: la pen sa phan ang ki pen ga pe jog ji a phan ko pi ke claim si ke me po
0: pesticide bang a ver nang po jongsi pesticide jongsi ape organic process jongsi claimji pulote non lomge tum karbi hemsita me advice seng me philu hem laili han an ki chituna philu he la theklu he di la so theklu lang pen
1: pang
0: buinang po la so theklu le alang le
1: ap
0: sita me mane inki mukha bang ve
1: tang te sarvo ke viber ta chokma ba adya ki biar judi incluinang ji ma
0: isi around hopta si aphi si pini ason velo pulol te pini ko piar ni lo la so arni si mo next round kewang jita hala swarni se vedhanang po anke standard plucking pusi pudam po hela fanke quality ta me po quantity ta dopo naso ke maintain ji fanke pini arni jong se velo pulote mo next round anko la swarni ma se chili thunang po hala dake ke vedam anke la pulote sa ta me pick po alinda dopo la pen a quality ta me pick po anke
1: kuso sa bang si kimin nai po akang duga sa bang mama ti la pua ancording u sa bang ma
0: sa kimi nailo pulute lasi sata quality asado lasi itum la choi e prang pen asabso research kuri nangji kopi asa si choi nangji ma kolason asa si choi nangji ma yongsi akimi asa yongsi choi ji pulute akimi asa amen do erlo he pen itum chethana son thak tv 1 dolo ba s3 3 dolo tv $29 TV $1 lason asa amen kapre kapre dolo la se hala so thing men si chu ilo puluti tum quality bangelo po la pen angkor po lambangela lo je la 7 days interval hedi 7 days interval ating yong si widam lo puluti tum angkor ta akang duk long po la pen kwan mangkor kang duk la anlo sabang ke meji mohala manufacturing.

0: mate kol ghoralong mo pondet pen hala daksa koi det pen mola sa dang chi man hita mi hala dakta mani men tru pik po la pen akimi naya salo chi plang ji la bangke
1: tang de sata a flavor ba ki jun me ki jun no ba a jat jat a taste putapu english la men ke la sila sona asa nang li ka inventa do pusi arjulo laswa sa ki jun ben e o pran han ki me i uswa sa bang si ipan ikana hok hema ikana hok ma la nang li than ijim
0: sa bang ke non recently nili I see sa develop lo hedi yellow tea pu do lada ke mane artificial kalilo natural malo la haya sa bang ke da ke kopini color si addun pu alama we pin lo la ke natural lo yellow tea alang manga ki et pure lo stami attest bangke ahuat bangke belek belek lo non itum sake air si private itum kar bitum mangge jun long lo ba jun lo ahem tinta la bangge sake air polo ba sake pik pulo he ki pudam la bangke ason dak taxi non la yellow tea jong si jun lo polo te post cancer ke so ta ba diabetics ta ho ulhaya kisu afan bangge mi pik pusi research ateng benda thanam la hai ason dak thak kapre kapre ka sadu ula green tea pudoji white tea do orthodox tea do oolong tea do ason dak thak black tea do kapre kapre ka sadu la se green tea tamil ata health benefit lo non lom ke green tea ke kache thang nai ke green tea lo hai munitum la mina health conscious concern tum anke non lombange green tea si bisiri lo hedi thik la sonak thak si white tea ta dolang white tea ta do white tea ta me health benefit pulo la sonak thak si non lombange la specialty pusi pudam lo hela hai panke se la hai asa si non bangke nang jum bom lo moarni si bangke hoy tu itum ehem sta me anutin ehem ta me la hai asa si jun nang po ba jun po muni ta tum kha chini bom po mate di
1: la pen ki nang li la sa ju inking ke ka pathi ji waya bang than bachin ni ji
0: sa anki bangke hini ki thom anki men ni than po hello apeltis posipo bom la so sa achi team hedi ala sangkor wanglo pulote ekdom sa bang ekdom chula po anki hala crop bangke mane saru bangke long lelo la so anki phan pathi ji mate pakat ji pulote ladak pesticide apnang kok dite la so pesticide ap ji pulote pesticide amiana bangke la son lo je thymethoxam puta do la pen delta metrin potado bifenthrin potado la se la sonak thaka chemical market long available do he la haya bangke
1: sa akor mate the industry along non mamat kupia ki sungsi kachitong nailo
0: labor crisis labor challenging o adun thu do lang botor se tame planning kan nang chilar bom lo arwi ta kom bom lo arni keso lang banga we lahai se tame si problems take pon long lo lasi problems do pusita me non banga ko isi industry tumba sa hin kam choklem tum sita me isi water resource bang che bonai lo he isi pukhuri bonai po kali polote inglong jong se satiki tum polote inglong lang tank po irrigation system facility kori po lang pa apo problems do pusdami problems alogot sitami mane problem mang face bom pusdami a solution sitami che ulai pon bom lo non bangke und industry to manga long tin tami non mange bagan jo bangke non la ninkreng hur bangke sa pathi thi de ji pusi lang ke up and ching lok akamo khanon claim pon bom lon
1: la se la pen ke la katiki tangasa la kumani tumki kor sa kor dojimini ba kumani tumbangki adang thidung da dojimini la silhaya sa ladak mithanga dimalong penang tan ke jorlong ilabang sovar sai alam than ijima
0: non itum jongsi sa chuti ki ji ba chuti kilo pulote lalo prangsi alamange sa chiki depen la so arwo kona loke jorpo la so arwo ke jor yedi mangke arwo ke chamta jor me lapen hem jongsi la soarvo ni masis eli hema masis sa chubunai pen cho jorji pusitami nona matna bangke i scope ke do no hokta jorlong sa ke imina ang karbing long le cho jorji sitami munit karbi tum sitami sa jun de report adon tinta sa chinam bang do parke la sa arvo aki cham jongsi jorji pulote ta samang kang pilong ta no hokta me kor ghor do अंको सारवो बंके नाम नि देजी पु अटुम के आवे सा जोंसी पादोर उन पुलोते सा बंगे के नामा बंगे दो

lun bare ma jame galong pen hom sira timung pi kinon lun ang tum ardrig long tang lo lakhe akas pani dipu puthola bang so jame galong pen adun thu nang tum kardu long ji rakhe hempu ke plangalun jorsing bi kinon lun ang tum ardrig long po tangte ardrig sina

puthotsam privang sising piching puphang ramindar lo kevang si serte.

kesing pitak che dam si sing we oi radam si ari ro aphan si charnam ka che than si ari ro a bang ke charnam che don klang si boru vipajang si hakir the prung ang si piribia nong yang si mindara nong yang borsua.

Charanamju tholang opo tungpo ra jang momindar le ing tang tele muti chi kam nang si tora e ra jang harai kap nang wang langkum phang amang ser toe plong chun dang ke nang do chong basan.

Sihakirci ti phang ti solang var dam silang bersi mang mang kelang taksi mang mang.

0: waisong phan langding se arjulo waisong ke hong phala long ki do rat angbong hur chu du na puma thalo lapen an ki mi ke chu anhing karong along kham khe der na puma thasi lamate ot lar phit chi ningjelu
1: risomara tum hana nangji langme ne arjuhor tha dei arona tangsi an ki mi ke chu pu anchot ingnar ke dong ke sakte kyangsi ke panahok et asok pina rada phan ku pisi ka pacho thega lang ingnar hur ke sok ke chu ji aphan inglong pen thoinang sun paklo hidia sok pe prap jin jin pen chirim dun si ke melu habir ang nara hur le phulok te ningkanar jon ki li sum krung po mehai nang li ke ko ansi ke dolang sok kirim ji
0: lunse phangcho na langding si alang arjulo
2: ji risita we lata rodam thek thela thengri dam nang rong ti ti mat a por chulong le derlu
0: lunse thak dun lo
1: la ke arjulong lo rida sok pen mute theng ke ansi pa therong sok kim ji a phan le ma tha pa phrang ik non he ke nang sot pulote rong e si ari so e ja tum ta do ko ke ler bona tum ta nang parab dun iganang pa der ik rinon
0: lapson si chingki che than pon bom pen an ki mi ke chu ang deng pa julo hongphala hem hormu hortar te rek pon si lirbona tum adim pang thailor si rata tuma phan kovi bithi pajirlo rong rara tum chojun rinti si ning ching samlo lapen piju piju pen vaisong phan chepadi de kang si mekara tum ahem che dam rinti lo hongphala hem ke cheklopi ke kom thip ajo piason si ing samri ing samde manlo
1: Rublin, nang mek jang elo ma paiso.
0: Vaisong asuga birta che enlo.
3: A mek jang eto lo khai.
0: Julia hu po aphan thak dun lo.
1: Pa jang nang to, a porta do olo ke.
0: Lirbon lar si ka tum ta hormu hortar e son son ni kirim ke pang room si klem rok rak lo. Hala puri somara tum ta pu thak thak lo. Vaisong ke mihibadung tot dun si. Inuet matha dinglo singhasonang longalam
1: halake kisung ki phujiang ring mapilo

puthola bang so jam meglong pena tun tu yok ta me ransina sar po la pena nang ri sa ho atum pen kin na du na tum ardrig long potang te ardrig sinang samson la nang kar jong pulo mang salon tang te ardrig sinang

0: toma didi na si la haya cases bang pulo ten litum braces a treatment ke claim phansi ki melo ka prek bang ke like jong se aso ka check crack do ko midline diastema la hai do pulo te ortho cases dam ting ai nang ni like composite restoration la hai pen thai di fill up kuri me bon se ta me jong se aso like ke kek do ko konane crowding do pek misalignment do pek ajhak aso bang aprang wang o ajhak aso bang aphi do o pute la hai bang ke hede la hai orthodontic treatment mate braces treatment bang ke dam that se ki me
1: tang te doctor asu ka che thon tang atum la asu operating pen nang che block nang che thon tu te pulote amu si son wang po infection do kok ti tipu la bang so lam ko ana ho
0: lake asu ka che thon pusta me a types to ma didi ajak tum ke fake asu ka che thon tum da do non bang ke lake removable alarm si nang li phanang kar julo la si removable bang pulote kupilo nang li ning hang hu che thon thulong po la pen ke nang li che thoning tung te pulo te ako che block to that po la si la so abang ke di removable pulo len la bang ke isia denture pen sing li tum ki

0: ongdam detta akhenu ave pipot ma pulote nilitum hala dak third molar anke nitum jong si brush le mari pusita mehdi brush ke third molar anke phosi phodam de lake pilong ke chplang pok ke nitum hudak an third molar anilitum brush mata huda phodam de pulote nilitum ke arniwang si kichoki jun pina la si hala asap o third molar ke wang chun adimalong asap o veji nitum ke theklong ji nang lok chot ji di first second do po third bang asap o wang ji ke wang ke kang tung lo ab mane apor lo arta lo la so arta ho si la ke wang po sami aso nang chonun idar lo asap o nang klang chun nang klang chun chot lo la bang ke a space avidet posi bangun idelo la sinilitum la sona case bangke plog joksi ke melo pipotma nitum brush ke mari pusida mi huda ke phodam de matidi la sila ke kupilo nitum hanang kapasik sa ke duji ke nitum anivang se ke choki junji kopi pilo nitum ke choji ajaji la si hala nitum ke cho an ke hala da ke already a gap du kokpo second molar pen la wisdom tu juntu non la asumun pi la ke bangun edim non ke asap o a gap ke du kok matidi hala da food trapping du kokpo food trapping lo puti nitum la ke cho ke jun pakhe daksi jangdam lap po inkha daksi che ko ani arti ding pe ni tum ke chopat ke ho daksi akete rharmu bang ke jangdam ver po pilo dak cha plang ji ke inke aso inki nang pa chola po aso inki nang pa chola po ene ta hala so so ki ni tum ke warnang jia solo de hala ke warnang jia solo hala phani tum treatment ki kori dun de ajok la juntu ki mesen aso mun pi la ke mesen athak ke wang tang bang second molar phanta ni tum si emena si kachelang dunde pot lahanta nitum si paheng no pondak po hala so aso nitum ke hekhi hudak aketer ke jang ong inki chola po hala nitum treatment kuri dunde ala la second molar phanta inki pa chopondet po la simoke pilo sifun ilo pulote la ke mesena so phanta nitum warnang kok po hala phan bang ke nitum bang ke minor surgery kuri pen impact la impacted ti than bang ke hedi like minor surgery kuri si nitum hekdun joksi aki melo hala ke thanga kam ta nang pidun delo ajong si la son ke wang symptoms do kok bolote hedi nitum x-ray kuri si langji kosona position si ke wangji ma jong si wangun elo bolote apor pano hok hi pin pen nitum plug dun jok titil athe hoda ki bida maret bolote la ke kapre ga so phanta a force nang pi bompo a pressure nang pi bompo a so bangke kapre ga so phanta pasu bompo lalo
1: tangte doctor ajhaga tumla toothpick la pen kai bong a chat pen asu charto kare titi la si la ku pi lo ali ke long ke la pen la son ka chartok pen isu phan pinia ka six sack do jima
0: kalang lo penang atum phani lita thek dun long lo ilitum da thek on long lo la son an cho tang lo pulote ko pini an amujang pathot patha tang ho ma te la son okay cho ho ching thang prang popo konania kai bong a chat la pu and dam pen hedi asu ka chartok ni lithe gonong lo la pen ke den la son pila popom toothpick la hai ki use mate safety pin la hai ta me alang li tum la po ke chartok pen la chartok lo polote hedi reng mi utiti busini tum phan patient atum tawang pen la so chief complaint bang nang chathan than mane kisu kang thak du kok titi inge la hai mane la chartok dun lo la hai kai bong a chat pen toothpick safety pin la hai pen chartok dun lo pate reng mi sanity busalang tum nang chathan than la ke imena ma si tum hedi emena so phan gums phan emena ma si tum phalang no rong lo already hala mo beni ni tum chethan bom gum disease hedi la hai lo la si tum scaling la hai claimun de po a gums bang ke swelling do opo pura reddish po inflammation hai ke do bom po nili la sinang thano pen like normal gums tum bolote a so pen a gums ke la pucherap hetsi ili tum theklong ji bon se ta menon bang ke gingivitis along sil hai ke ke theklong po la son a gums bang ta earring rang po hedi mane loose opong ke a so long cherap dun de dat po inke la non son chekrak thing thang po la ang kep long hedi ala isia so pen isia so ang bong along nili tum mane emena mena ma se tum ke phalang no dun logo pipot ma pote la hai kachar tok dun thapen ke char tokun thapo to ani sigenang lapu ar tokun det po domesen po inga anta isi a hole do koklo isi ang kok do koklo da ni tum si create lo mati la kedi itum si la pen mane char tok dun det po isi ang kok po do kok po ako ni tum ke ani wang si ke choki junji ako alom o philote pini chopo dak nang mo pen ka char tok dim le thot pini nang jang thot po ako nang mit nam sa ko char tokun thuli po la son pen si mane a gap bang ke pat pat do bom ang kok bang la po pat do bom po molas ke la isi periodontal problem wang dat po la dakta de la si isi period problem wang dat po la si la sona hu jong si la son ke jang pathot pathat do ko pini ke chulote ching thang prang ti ti pulote la ta scaling kurinang puni tum scaling

0: kuri pru na po scaling and polishing kuri pame kanang po la chamber long nam se hedi scaling and polishing kuri pame kanang po la pen ke dental floss po isia treatment do mane la dental floss ba ni tum hodai si ki use to nang ji la non juntula ni tum toothpick la ki use pen de hedi la dental floss ba ki ni tum use to nang po la pen la ki isia hona type si ni la ni tum ki pidun dun hedi la son a handle to po la so a thread pen si itum la puchivung det chivung det titinang pojong si jingthang prang do pote la aso pen aso ang kep long palut nang po la ahon na bang hadi ingela puvung jok titinang po ingela mane la bang ke ahol haida avelo ke thang ang crack ta avelo la si hala la son ping pia chat ta hol hai tut pig bang ke you see that si ke me emena han si tum che harmer lo aso pen ang gam sa phan se
1: tangde doctor penang na tumki chethan je isu che sapha mati che paklar lo puluti kon lapti tipu labang solam ko anaho
0: kalang patient tum hedi wang pen la solang arju tum ta do dolo that isu che sapha pulote a layer kon lapti tipu man in ar det tipu sini tum phan na nang ke than la son nang arju titi isu che sapha lo puti isu kon det tipu te in ke mo ka serem la son dokok di tipu te pusinang arju jula si la ke misconception la son a problem thang ta we nil tum no instrument do hedi ultrasonic scaler la high pen sini tum ki use kuri juntula ni tum aso ke sapha ke isi a vibration la vibration a pot pensi aso la ko an market ter pot ke nang ke kak dun chotla si one layer a sub a layer sa me hedi aso nang ke kondu na ve la ke la vibration pasi ni tum la aso long bilo pote la so vibration pasi ala a ke ter pot ke la pu kaching da da na si achicho layers ta menang ke kondun pu bang ke ave la se la sa mis sa concept bang ke ni tum pache thang nang ne aso che saphalo pute konde titi tang ho aso in r det titi tang ho po la se asapta la so concept bank ni tum pache thang thap nang ne la se asapta mane a layer nang ke kondun ave la bank ke scaling mane la scaling ke hedi eso ka che sapha ke every 6 months ikuri ve nang ji ni tum
1: tangte doctor isu la ili arleng ke thi hong thong ke bra hini do seta la anang bong pen koloso abang si akenang sot nai la
0: nili bangke kadokave asso si important busini lipudamji pipotma pulote hedi la aprang asso lata aesthetics han ge important piglo komani bangke apiaso bangdo o aprang asso bang avi pin pulote lata chalang nu dak mati di kang nek pusita me avi bang pulote lang thuno dak po la sinili ke jongdam de lo as mane ko anma ke do asso an important lablo isi isi atte a mane atut ma se hedi a function ke dolo la pen ke apia so bang ke la ke ka do ko vita chine lo important hu pek lo la bang ke apia so ha ave pulote nang ko son si ke choki jun ke grind po ke mane mastication ko son si ki kuri pa ma di di tum ancho bom pa ta kahe je ke la aprang so pen ke he je no dak ji a pso pensi aso mun pil hai pensi kaha jj ma didi la si aprang aso ta important lo a pso ta important lo la si kadoka ve aso phansi mane ar nam nang ki pidun aso ke important lap lo la si ar nam nang ki pidun aso ko anma ke dol anma ke ko anse ke safe unji ma la bang sini tum bor iponang po
1: choro lo doctor non ki jut si nili nar ju thuing tu oral cancer puthak nang li asap so than pon ikjima
0: kalang lo oral cancer pulote nili ki jongnam kangtung ke hedi due to habits a joini si ili tum kacha phalang no dam pusi nili ki pudam ji pipotma pulote cancer lidam deyang aprang isi condition do precancerous pehdi la si la hai bang ke pilo ni tum pudam ji pulote like non lom ason sada sada ke chotum sada he not po saini pen hedi saini pen sada he not po lason ang om lason dak man asu amane dak ang om apu la asada hanot po saini pen hadak pang kep dam po ing hada isi hedi tobacco pouch mane hadak cheman dam de titilo la haya pot hedi hadak cheman nam dat point ke mo ke kupil la hadak claim nam ji ke white color ason a patch ni tum hedi theklong lok po white patch ason theklong po ing ke along wet adim long beard kalite la along adim along bang ke penang dom ke jong hele pang kep same asa ola pu krupa mane ki kru son che theklong da mila tum doctor long pati bokom de po mati di la ke pang ke verdi long ke pang kep ke po kapre ka dim long sa ku pang ke pon thu po la pu si ke pang ke ba dim bang ke chelar voi ti ti lo alang tum ko asta me ko an si alang tum ka chelar det po ha dak to ba ko po white patch la sob che plang lab lo pulote hedi leukoplakia puni tum pu hedi la ke mane la so a hormu bang white